nante poso sa sa sa poso so wadi awia ya na potre na ode po aya ne mfunama hey hey hey hey oyo nyamme odine yire

asemo akyerwa wana esmo jana kom so no ne atamfo na e no motifiro mo didi atem no sa atamfo we mo ne de yem ye ne ho mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanchi egu ya bra boso no mo di nya sa atamfo no wo mo na me somo na me jana kom nsira ba mo awo ba bi bi o mo hye mo mo hye fa nya me ma ho sa atamfo no ana o nya me jana ko.